o junso na yedi ni se beba ninyina o prostate na ne ho ekekamba na ni tobe na ntam na woni eye obatampa process center edi nkomo no mebo apa obatampa process center sa men kancho so wo kaso afi fi proud last stop and as you say

ebia wo su wuti emi awu papa media ma send bi dada into me nya wo su be send 10 cedis we to me send 10 we to me send 20 me ma ya churu wudi na wo su wa fre na ya chiro pe short ni bi na wo su fre send bi se urade ni ami ye ni to nshira nshogu suba come in ni pedu ya manu ya mandane come in ni pedu ya enu